0: first our advertisers. Let's show first quickly. Our advertisers. Okay. Yeah, just
1: thank
0: a quick
2: Angelo Garcia po, ng Street. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.